0: Sexa comunica.
1: Uyari muichik. Maichus kanchaipa yankainin manjina, chantapis kamachinin manjina, sepsa uyamusun kichik. Ichapis iskai kiyataña, kolke juntanayke kiparista kahtin, kanchata kutuita atisunganku. Ahinayata, maipichus